0: Hits Power Mix.
1: Isekuveza imbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakloyile kanti abakloyanga. Yo. Shay Max
0: Zakwa. This is entertaining the capital.
1: Singa data ngithi wena. Lokhu mnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.
0: Hits FM. Hits FM 103.9.